budget no mu enkomo media budget review no mu komo mo kai say era otu ebai ema yedi nkomo eye private legal practitioner na uti ni sama o kan ne sepa na wakwadari mupa mranwo ni mupa nyasem ketua eno na Ghana fo bi chese eye ensere de makande dede o church on seven fefefe na mum se beye beye juma no mo hwe na mo fa ose nyoyo big push no ehu hia yem papa titru Kumasi to Accra Express Road no ebrebe ni ewie ebe one of the projects aban bi ahyase ontimi wie nu ana na se sika akoka mu ana Ghana for bi sa questions but I hope se ebe bro sa omutimi abo modern aye adwuma no kama enti yura Samuel Ado Otu Esquire Eba ye ema ye trinko mo. Ewa sa asemi hon.

0: ade ohun e meche na but buni uja o ma o bibia ope but one thing ne say eh so you eh you now there be ye there be o mo mo pe no kure oh on neti ya o pe no kure so o kwa be bi kontmin sizu se menko ina bibia anso e so otumi de chena se ansa na otumi aye den otumi aye no hu se bi a time se no e wo time a wo koyi wi time a wo koyi wi sana wo mo mo te
1: asha se oni boni asia e den a obi kru mo no na busu a wo ho nti wo do be ko busu a fie yen hwe wo experience wo do ko fie
0: ni mi a ba ko o e pense ono no ye wo mo fo e me ma mi no e ma mi no but em be ma penyin ne wu na be oba penyin nso e wu last year ina oba ketwa on na ye last born ni onu di ne chi na onu nso wu ye inti ta mo de me ko chi a wo mo no na ketwa ne ti ase mi nu ndi mi ni mo penyin fo mi nu mi ni mo inti ketwa ndo no so ti ase no a wo tre e me ma tre inti ta ma ye ko chi a na penyin no e de no oni o ne ma penyin ni oba na ne man ketwa ene ni kuna wo inti yakoo ya wo moje me feso kama kama ene metna etna se wo mo die se wo mo cake ni ya penze kafi ya na mo de beba wo mo bisa no de mechi a wo mo se ne ni pa wo nya ni ni a one ne etna ni na wo mo so nice inti minini ni aba ni tin ko mo wi e na no so ene ni wo fa se fo no etna se ni ni aba ni inti ni ni aba ni fun ne betna me nche na ye bo nkomo inti sana na eti
1: yes so so the buyer bibre bu ha ke do akofi se na fa me debi sa wachi ofi he o juma be na wo ye sa nkomo ni bi amem
0: ni embe bi ame fi die be mo bata juma me ye de obi e mi sa me obi e mi sai juma me ye but baby ame fi die obi sa me ni na wo mo ka se na wo mi mi timi a wo because ye one die se wi abo ni ade ne ha se nso snow ni a won ni ade na me so eye management ni coat ni jacket ya na wo be de wo be se wo be se o mu nti no sa ni e mane die be mu but e fa ni se nya ade a etwe kwa itri bia fe ni
1: yen hwe ekuma se da okan ekuma ne ni mi anom na okase ne bi ni ho ba koto ye na ekire yi no ani ekire ni echi e bi abom sabe na okofo tuntun ani e bi bisa no one experience bi bisa
0: debi man experience bi bi asa because na ekuma na kra mi hu no once pe no anche ino di wuye anche no di wuye nti no man experience bi bi asa
1: na oyɛ bɛma no akasa ɛyɛ wo kafo no ne kɔtena yɛ so no ɛyɛ hwɛ didi mu sɛ bia wo yɛ tuntum wo didi e different ɔnso yɛ bro ne bi na ɔka yɛ sɛ ɔbɔ deɛ cake ne coffee yɛ so yɛ deɛ yɛ tintim yɛ ano yɛ yi ɛna mu sɛ te sɛ wo na asetena mu no didi mu no ha bibi ko
0: ɔno no one thing ne sɛ akokɔ ankasa ɔmpɛ akokɔ ɔnsɛ werɛ nkwan ne saa na woyɛ na mokɔ ankom deɛ a wobɛdi base ye dia ne te se bia benku ni ade no ondi bida eyi ye friends me kai se gana na gana ni bi restaurant ni ko ye na ukudi acheke he ndio no se de base oye nkwan na se ye eyi mo kwa ngum dia obi dibi base ono angasa no gana igane na on sedampe we know in Sedam for me who are brought for P or YouTube, our own Dijan, a Diane, and the Adi, we need the Ghana, Diane, and on Sedam, Pedro Fries and Okran, Obedi, but on Penny say, I had dry. No, I done it, Diane, and Gasan, me, Nini, me, Ludi, and Teddy, make us see a Teddy and Amu was a Miami con to be beer, and I'm here, my dear, eighty. But say, Ghana, Diane, and Gasa, Ghana, Diane, and Gasan, and me, you know. Debi me sheda nye gane diane sa
1: ade na ye de ya na ye koware ana ye ko obi mu a ye ye tradition no de ya na ye so ndo mo mpe ye try so ndo sua na ye de ye sua mo de ho na ya be bisa sa sa ma ware no ye kan na relationship na se intimate ton ye gana ye de no ni afa bro fo de continental na ade
0: Oze obi ade ni ope o we no ono wenyi ni onye yongs na awomo ye eyi no wenyi

0: Coaching Granza. That's Remedy. And so Ben and Robert Adichie.
1: That's
2: right.
0: I want to know. Maybe so, sir. Obama, what do? And I saw Bow, what do I want this can be a worse car or no? Then you'll be crying my
2: hand. Oh, let me take your professor, Mr. Alabi. Come around, let me check him in general. Let me check up for each other. Let me check in your power, Esther. How about a reference to Morgan? Now, you're supposed to be a man in a world.
0: And some way there was a Mickey Uber, now was Uber County. Mickey Driver, me here, I'm a Zebra, and I'm a County. I'm Mickey, me Zebra, and I'm a County.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yes, sir. I'm a patch of Dini, say.
3: Nana, I do see Puku and Bakken.
0: Nana,
3: the party.
0: Pia, and Saban and an Eddie Tilly.
3: And moving this.
0: That's right. At the probably.
3: After
0: 528. That's right. Nana, me see obi do wa obekwa ma obi a ono odo wo ye hiani ana so obi a ono nsu no ye sikani.
3: Nana, wa enega ni pa die. Gana ma wi pa mo die.
0: Aha.
3: Master se wi ska pa die a la lai.
0: Ai.
3: Obo.
0: Obo.
3: Enega ni na wi. Yes.
0: I'm going to go to the house.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Miki akwaba
1: video spirit
0: ji miki asemwasi
1: asemne ye asemne si
0: asemwasi
1: na unimi ne he asemne me kana no ana na na e kan
0: na na kan
1: e ye a before mentality
0: okay
1: can you want mouse me come on
0: eh okay
1: sikani wo wa
0: sikani wo
1: e ma mienu ba ko sika
0: aha
1: na ba ko niska
0: ba ko niska
1: me se me se
0: o pedo no niska
1: dab dab dab densi
0: ensi
1: ensi da
0: miki ensi
1: because me bi
0: aha
1: nipa no se obegai wa
0: aha
1: obegai
0: obegai
1: hwe obetumi ni obi abrea ye wo ye wo ye wo emema ni emani bebre a oma brea meska
0: ba
1: at the end of the day no ba ku jai ba ku eti mini we brea meska ba ma bo jai me de ne meko first kan ni brea ku onu jai me a
0: ensi
1: se ne wa me mini wa brea meska ba no o mu jai me
0: eti miki make you swag as am pa
1: o me dey first kan ni
0: o be first kan ni
1: first kan ni
0: o be first kan ni
1: first kan ni
0: eh
1: first kan ni me kwa pa obi a oni be brave this kan abewie no
0: eh
1: no jao
0: no jao
1: no kwa fa obi
0: obi
1: and me dey me first oya say me first kan ni put say o say dey bia me pra pra dem pom
0: pom pra pra
1: me pra pra
0: eh asem na ya critical I Mickey, and you remember Yano, or Mickey Sidabi, Yamokano, or Samobuo, Mickey Samobuo, and your first Kenny. Uncle Fayani, be a good evening.
4: Good evening.
0: Boss out, yay, and Sabania di Chile.
4: Just let go.
0: Yes sir. Me pa chou ba kwa ma yen ya na ba kwa ma sikani.
4: Me di me di si la me chou ya ba na ko.
0: Oni an ya fo na.
4: Ya so lo o du o mu la. E be ya sa na mo ka mo se e ti bi di na mo ba o. Sa? Ni de lo di.
0: Ye.
4: Oni bi bi.
0: Mi ti o.
4: Ye, me na ja ti ta mo. I mean, I'm not going to be able to do it.

0: abuja for sabre wa sugu so wuti nshira 104.5 na yegusu aye di nkomo said ya idi card to ya say your topic idi ka no ya di asese so abo ehu nkomo kaka enche ye be ma mo so abuti ye no mo so ma be mu na ye ni mu atwetwe nkomo na isan say ense ma ye di nkomo no kibe hia mo so ma dwen kire na mo de ma dwen kire abebi amaye ai eti enti we kitu e bi nso e
1: toma we toma na e de wa si
2: toma na ah mi re ni fi you guy na odi me fun ni fi you ke ba na na mi ma ni to ka o re ni mi e ma ni se mi de be ma ba na mi re fi enti na wa fa ma
1: tutu me da da toma titi we so obi free you ke ba na de fi o
2: I say UK, UK. I say UK phone. Say me we be banana screen up here na. Now they can UK. I want the mood.
1: Mood your mood with eh.
2: Ah UK. And you say be obavi ne be janwa. UK for Toma.
1: Could you can create some the hammer ne be bo?
2: UK Toma. Ade obavi ne be jan.
1: Tell me Toma we. Toma na e de wa si.
2: Toma no. Ah, mi re ni fi you guy na odi me fun ni fi you ke ba na na mi ma ni to ka o re ni. Mi e ma ni se mi de be ma ba na mi re fi nti na ma fa ma.
1: Tutu me da da. Toma titi we so obi fi you ke ba na de fi o.
2: Ah, say you ke, you ke. I say you ke fun. Say mi we be ba na screen up here na. Now they can you ke ni. I want the mood.
1: Mood your mood with eh.
2: Ah, you ke. And you say be o ba vi ne be janwa. You ke for Toma.
1: Wow. Could you can create some the hammer ni be bo?
2: You ke Toma ade o ba be ni be ja.
1: Tell me who Toma.
0: Abuja for wasugusu with Inshira 104.5 mensem and wasugusu with you no enche ye be ma osu wa be mu be bia obi ha abisi mesha safe ho ye the second topic no sisi edia edi wo de mu ni ntukru mu a na atwe camera si so na apie no uji se die be nti na ma sa ne ma no yeye edi nka no ehuru ni die ana se ebia ye pe record bi dia to na da ti ana da ye kon do bi ni afa hwe na edi nti ya na
3: ma ay two wish eh ba dia teni se se obi dia ba no yes so the e obi fie you no e se obi fie yo menu ka se ye obi o ha be 15 20 years ni o sa video ni bi e woni fun so a o to fun fufu a no de koso o to fun fufu a no de koso mpa mpa ye obi o ha e bi o sa mpa
0: e da social
3: da hu o se no bi ko ba na ko mo jai o ba na ware bi o no so ware be o
0: wo de ye de
3: o hwani kaka na me ka bi si so no etona bia eya ni huhia na huhia obi oye matured oba anu ni be manete oso hu se oye matured ansana bibi sa be koso akoso biko obi awon nya matured obetim da blackmail you ye nya ye hu bebre obetim da blackmail you a hu me beti wa me kwa obe sha konfo ye ni msa sadi wen sese pi eye woni onipa kro no ana mo oze mo he so we na unia kuma ana untimi enye die obeya menko kutwa kra in the first place no te say na obisa no what is the motive behind video na oye no di ntina oye video no mu di mu sabe etwa ne kra no e da ho a wudi enti e ho video na na ni photo ni wo le ye dey etwa na kasa physical wudi uhia odibama wudi enti video no adwe be ne tete nti a record in the first place let us have been going at tete why what you say e du be bia obana na be man ba ko de be ha ne kwa dwe enti na mpanyifo na sabia titire no so no ba ko de mo ko di na ofu nyina omo abe make sure so wa je ofu nyina adu no
0: na okoshe jampa wa mana nko daada na ho
3: yes also be esida so no enti the ssc no metufu nkanya bone nkanya bone sa woni oyire ana ompra mu na my video be here e asresem na eni gisem if you more than pass we be dimun kran but mi are eh and I'm not here you know are you here we go to be as am me ba kwa kan wan ka be ko oh we go to mi are nkan nya boni na nsusu ye wi ase ye wonu amani me bi e je ni je ba bi bon ti se se no eni me bi atete sa no me tu fu se e hu yin aso be kwa kwa already e ko so no o ya ba ma hu yin aso be kwa kwa because one e bi o ba no kura na ma nware
0: okay
3: sabu wa kwa da ne wa o ire but bi ya ti mi si mpratwe de bi ami na me kama sense nyem pra bi abotwe bi na so ya ware bi wa ya mpratwe keke but ma ko bi abotwe ma ko ware ni bi ba bi na moku moko na ekopia o ba no obi e hun ani mo mimi se sa o ba no mi nya wa nya bi agi na mi so bi bedi obi go me hu so o ya ade o mpempa the madream no e bi na ade abi be o na se bi o dis kama dan fo pa ne o ade bi aba video ya ba o ma mi one day di obi pa abeto so yi na me ko wa engagement yen ko jamia ko ya ya wono a na shwa mbo twetwe mu wachi no engagement no na fo na baba ba ka sa ko wi pa na je
0: so eh e ma ya ware o mu nyi na o mu nya veje
3: mpanyi fo si emi o ho a mu twere dan me twere emi o ho a ti anya tan na ma di ka ka se ye obi no mu ho a o mu sa video ni bi wo mu funso a mpie
0: okay
3: enu wo ana wuni
0: yeah oh mi
3: je bi o ni mi obi o mu funso mpie
4: eh
3: mpie so da oh, eba so
0: e. Ese,
3: de to fi fi fara ma
0: san san san ma de. Ta mu yen kan gwa mi ne mu.
3: MP da.
0: Ta gwa mi ne mu a ye de ya.
3: Oh, eba so a che o. Eba so a che, e ti mi mu fun mi, se o fun mo mi na mi fa ma o de ye de. E private e. Mi fa ma anything can happen. En ti lo so o mi fun so bro fo. O ko pictures wa lock o. O ko video mi o lock o. O ko mi o lock mi mi. And I'm saying your money, money, tea. Also, be here, dear.
0: So,
3: also, both of mine. Because someone who is not a damn one, yeah. Obano, Obano, Titi, if you are a man of Cradia, we will be Obano. One, one, and one. What? And see, no two, so run on to me, and conquer yet. And we here. I need it because I give you a warrior, see, be a war. Enye hanko abuchi bibri wo omu ye so mu enta aye dwaman amu mie nu mu bwa che mu aye pon aye amu aye bitu mu mie nu anye boni ontina asofo kwa kase wo yo ba bo dwaman ma okunu ma aye dwaman fo ma okunu onka se aye dwaman e ma obi a because onye obi le ware wo wo ye be ma nsu aye dwaman ma wo so wo yire eche se anye boni se nka dwaman nje mu anka nya dipa ba sofo se ye ma okunu ye ma wo yire na so dwa mrafi program ya yeye bobobe nya sa so dwa beban branch ni aware mu enti ni yeye enti ni dwa meme ka kwese se anka nya boni na emu enam na wiase se de wiase si ko no e betumi a ehu hia me nkoye unyo obi obetumi a bo ho ban na yeye na enkonkoye enefun na aba no unye lock refuse kwa ni so bo tuma no atimi sendi bibi enti na fa ni smartphone no a very smart
0: yeah.
3: One way no this car oh na ma mi nyo ma kase pa
0: na na fe mi ye de
3: na na fe one thing is say
0: odo na me fe na ka tre na na ze me fe jama zo
3: ma na ne so
0: say de udu abade
3: abi dia say edu so na no kura oni idea
0: na ni ni so
3: ana umu amuta de mu fu ma mu manketwa eni sa na manzo no eni zo wi ya
0: e sa de na mitia
3: ehun ya efa fo ni ma oba no say wo di bo game wo di go tama odi amano wo bibi ni omo ni nyina firi so
0: enti mi mi ma
3: no bibi amano tablet
0: omo tablet amano enti mi hu se ukuta o ma me fun kura na ma fe ma me no se
3: that's it
0: fun
3: ko di wa de
0: je ife akora na se yes sir e ho tete ma
3: anything can happen
0: mi zo fun mi na me to ma
3: anything can happen
0: enti me ka tro se
3: enti sa odis ga recordings na abana se na we di obi na recording ehun ya enya boni be de hun ya so na unti mi e mo ho ban se de obi abodi de ho ban a mpie no a ana hu se me ma ni bi ho ari o ma kuma so se bo ma mi ka so ma jimi oni oba ni ya issue kakre bia bia break up
0: dwen wo from
3: abajo wo from okay ma mi fra ni tumasa na dwen wo from oni oba ni ya issue kakra bi abufu ba yo break up a ni wa fa bi ze oba we megu ni masi bia ugu ho ni masi ugu ni masi ugu a je se di o ira tem se wo jimi wo jimi ya se ne wo wo jimi pa
0: ni mi wa se e ka kongun te bi kan ku
3: eti me ma na o maku me so asa na ye ne o hia se obe ko se abu anaga na kwa ko twa di de tuma tro ho se wo yi we ni we mento we o ta uti se ya nto we uti se nto e wo nti sa video no enye boni nso so enam di ACC wo ye wi ase nti no ana ye ye part of the world no nti no e hu hia se obe me di meti me kafa sa video na beba na se no en bebre ya beba de obi okora oni akoma na okonu madura wu obi ho akosha konfu obi ho beshe de mosu sa obi ade ya ni twa beda bo nti so hu e ma so mo twa beda bo nti aya na mo nta enta ampe
4: me
3: di eni na ku ina we ba kan ka mo ka ti pa en ne ma twa etwe no etwe kokoro mu kokoro en ne ma twa etwe no eh kokoro so mu bibire nya kokoro e bi e pink e se watermelon no so etwe ne bi ti se watermelon mo se nya kokoro ti se kokoro pa but e se watermelon kokoro so be se mu etwe e pa ohwe a mo so wa no se na ohwe wa ha ah and you say
0: olep na
3: twa ni inside no sanity
0: but you sa video ya ene na nkofo a record na leak minimize enye ne na e ba so de na e di e pa na e ma enije be ni wo mu a sese ye record ye sex na ye record di atoa di aye de
4: oh mimi huni say e bia na oba akro ni die ye ne de said na mi nua ba me ka ne enso no mfa so bia ni so etwe yi and I guess ya muni nan na mi sage mu die mu die pepe nyina e me omo wale wale winya na ofre na obeba etwe na ope sa wo ni time bia wo fre na ma ni mi etwe ni na hwani sa
0: and I know so ayi na mi pa die me social media na obi su kan wa se ayi be ma wuti yo ya na se
4: ah o hwe twa
3: ya
0: twa na o fu mo
3: no kro ana no fo no fo jiji na ho se no
0: na wa try
3: bi yes o scientifically proved
4: no fo ni bi jiji
3: ha ya no fo no scientific se kola no fo na mbekire yi yo 18 19 20
0: de David e yare na ye ko fa ba ya ba
3: scientifically proved
0: wa no asore
3: asore e bi ntia
4: yeah,
3: Nkola 18, 19, 24, you say, oh, how would you say?
4: Ebi nso di abere papa. Ebi nso di abere.
0: Pati papi di wei.
4: Papa mpacho, ehu minya.
0: Okay.
4: E diye na ankasa mo di mwune huwa ba, unso huwa ba. E diye na recording. O recording ayini. Nata mbiya, unwa baby cha. Ebi diye kama, ebi nso diye nya konu. Na we nyina ada da bonten mi nyina so ye mo meme ya na mko fanze mi nyina ba wo di twa no asete camera si so wo bu atopa no na camera kwa na twa wo di e wo de no be so camera e ya wo de eti no wo tambe na betime kita fun wo mo hopu
0: di mz obu seti si wo ansa na
4: so e bi di e kita wo mo se o bodo gini na asete camera ni kita no e twa na wo di na ye wo da wo be sete camera to
3: no be da spanki to no
4: ah, it's a good thing. I'm going to go to the house. Ghana for my win ya. Beman or don't would do a which I any day. Time Ben will make it a fool. A chest I would chan any day. Uchano any day. And I saw all your bow or pistol while you are. Oh, best or kawa, all so cameras, what they just say. The cheddar so now or so come a bema or do be anywhere. Obey us, idea. It's your ceremonia careful, Sanyman.
0: And chair, we are na Russia, and be baby because near freeze one of the air home teenager. Oh, yeah, my son, Waco. I fear the Yenian Gasazo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
4: yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah,
4: yeah, yeah, yeah,
0: yeah,
5: yeah, yeah,
0: yeah,
5: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ana oba ano se o twa sa video na na enya ade a obetimi awa na mo na yi no ma twene bi woni ti
4: no
5: so me de bi am condemn that act no enya de papa e de adwene pa na ebe wutiri mu se se be mo bi me do no ana oba bi a me do no a me no ni edu ye me no ye di ye ho a e de na se se e se se ye video ye video a ye dan ọchina mi wo ho bi ti mi afre mi anytime bi ya wo hia mi bi ya no nti no it doesn't make sense adinti eh aya na eto da na me pese mi ti meti ase but mi ti mi ti ase da I can't think far
0: Mi babia woni mse me ne awura na nam. Wusu me ba osusu madam fo awura su ni mse madam fo no. Enti se me ba na me mi ka che eh edu si.
3: Ne lo de ko chere sai re.
0: Be se eh assembly safa ne hi assembly po.
3: Woni ko chere sai.
0: Assembly safa.
3: Woni ko chere sai.
0: Assembly safa ne hi na assembly po. Enti aya assembly o hodo mo a enti mi se de bia me taka. Me madam fo ne wa. Min tampe wo yire namba.
3: Mhm. Oh yeah, eh nya sasa.
5: Ha. Me yire nsonya wo.
0: Exactly.
3: Go mo wo yire na wada fu.
0: Aha. Me no wo kasa dia medima. Oh, aya achi a wife ma me ne hu ye. Tizi. Ha. Na me kwaji ni namba. Ah, sha na tina nko. E bi krapa enye paze mo. Ah, we ada eh da e bi ni awe e dra ba bi a me ne ne ko ye. Pa na ah, we go
3: that tija. And this way, I said, oh,
0: it's
3: been better to me, better.
0: Many a jabaso, yanati, and yen until say, ne yiri papa ewuye na memenye ne yiri number da nti me ko ebrekum do na jaban so em se na ne phone eye dum se de ti na se me je number no na in case on de dum ame na ma ne number enzo kra ne ya me ka se em se ebi sa phone we su bi so
3: enti
0: ebi o ha eja wan hwe ya
3: na ko fase mbu
0: na ma
3: me pass am se de o kra
0: da bi eh has of folk for coach bi na ya se o coach ni team na eyi o mu ni kotoko bobo ye bobo na bo ne banu ana o ka kire goalkeeper sata na na beni cranso na da go na beni out na na train ho ana bo ne da net afi do ye manu kru ya